0: Emi omo yin na ni o yo lija ni mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
1: S E